0: ama edum ja fo ya bo moden ama won mu bi won ma won mo yi yi omo ma fe so adwapade bebre so na ahye
1: na mente mo ase ekoso ewo enkwanta wotimanta ni mu nkwanta sa ototimanta ni mu a akwese sabi mpredu asa pebre mu ja ehọ do mu na ya no fo no fo e sikakra na edum na sikakra no ene wo masa kanyo mu bi a me no kase ni pam ye no ahwe mo nkwa ma ba kon ye kase ye hu na chiri kwan
0: ene me no kase so ye hwe gane apom do san so yiro kwa brem tan kando na edano no otresa ban ne de 1 billion Ghana cedis ya kwura ayapom ni aso ye se mo hwe no mfa mu a e wa yarisa mu
1: na owura musa dankwa ene kase global info wa chese e Ghana fo bebre no a ji atum se Ghana man pani John Dramani Mahama se e ba se won to na ye na mamuo eso agagana fo bi se pene enka e bayo mo depa
0: na ka high court no so ne nei apia kubi a wono eye lawyer de macha ma huntumi wode ko eye high court so anka beya court no wo sere na obeso otwe ne ho free huntumi case ye se court so obua utwemu tan sama dua ne wode nsa betumti ene ye ma kwan se otwe ho a enye ye na no penso ene wiye omde ho asama ba busa weni sana fo from ka ye pi ye jina so na yakekan de ma wo don hre ba ko ntemu anuanu mienu na ye de ma se wi apre mu aka nkasa fo kasa fo 102.5 ye diam de so ene nana kwame adasa wotia nanka no minim nia
1: osuani katachia frifa na yamfa seda emfa ema yaboa fo fisempeni so koto saboa no esia pataso na ye nipa dasa ne pega no de ne koye eti yamfa seda ema nyame aduma efia de di anim ye ye nyira kwa kotwa hie mu ewo eye efua Sutherland Park na wei aye framantamu enuane ene eba ba boni nyina donko bi wo ho eti ase bra na bedi bi eba wo ba ne de ye free ye nyu sika bia se ye ju gate fee bia debi ne momo na aduane ne de nyade ade kakra beto na wo so na busua adi mitame adomu a efia de di anim ya ne memre da so de ye nyina ye age kirensam ewo eye efua Sutherland Park yewa kodi ya framantamu aduane bresemu ye de hosem nyaba to dwa na me koso a na Global Visa Travel Limited wo mo de wo mo se wo mo eya sorobo adonwo bo makoto krenka so sane sane ho ene wo bi e pakwanto to dura me kambazi ya Ghana fo abodom pemisi ei ade na ese accident ese na ese da bi amamfo kwoje visa nko ano no enya sam ketua wo ma ye bu omo soso ka ho bi na Global Visa Travel Limited fo so mo de omo ntisa omo de na no omo ento kese na omo mu awo na tu kwan ema me na ene senate fo so se ese ne nsuo to ye yiri fan krofo no senate de adan ya tese wutimu atim se yes e wo kra beto ne yama na so ko beto ne yama ma wo kra so ne age adan ya wo damu a na yes have you kra no wadro senate for de bia babo moden a na edu wo no ma frɛ wo na kopɔ mo dan 2 bedroom or 3 bedroom or 4 bedroom ho kopɛ bi na tena mu e fa ma me nyuma kwa da romana na wiye ye de nsɛm ebe som wo afei ensam no enie na na wotwe wie ya rawo sɛ mo afri mfimfim mantamu eye kekosu apɔ mo ba ye enye de ne nyina ne sɛ abai wo so no fefe fe a yase akɔhu na mu ewo eye epoa no na ye kɔhu na mu no ewo poa no no ɛsɛ bi mpɛdu asa manfo bi mkɔ wo ye kyɛ sɛ ne mpokua ba akwe ni ho ye twa ede kɔ na sɛ me ba ye no akwaye tie mamensew akwaye tie mamensew ebi se onya no kure hu no no ene mpokua tetua ho ebi se ye twa ene nipa bɔfo bi ene o ma dada ge ya kokun mpua no ho ebi to so da bi suku fo de agya ebi na ne nkantima bi kura no wo frɛ no wo se agya wo nhyia no wo ho ene odna kwakwaye nyankoma de ne se ne am youth ya ba pentema nyɔ mu hu nti no ebi na damfo bi ana asa ne premier ne de na fa sa kwa ne so ne de me no kasai abayon katase fo ho biem na se me kwakwaye tie mamensew nti no ye ma ne bɔne ɔno to nkra fififi mantam de bra yen eye ya obo agyan wo ne asuma no se agyade achi wo nkɔ na wọn kwa tiemu yon pusu nunu na wọn tene kankan enfa ma yen sasa re wosa ma ye ti ye ni nsama bata bata hon tira se abayo nufu ikura sabi mpredu asa ba kukure ni honu mano eye no kura na ya abu e jay e ya mani boni ya kwa mani so na yeni ya abu e jay di kuma bisa ni sebo e wako ye no anye biya asayin ena semono emu chepo ken e ya abu e jay wote minka ya wote minka ya gusu e bom siya nsama ke mani boni ya abu e jay na wode nkyremu abrɛ yabrɛ wo samu asi e wo Cape Coast yapon emu no wode mu amane bono ede abrɛ egusua ebusu epusu ahoma no na yensa kan yamane boni ya bu agan na mane bo kyerɛ sɛ abaiwe wo yobi a e wo level 200 bachelor of commerce human resource and a wo sua ewo eye Cape Coast yapon so kwa school nkra be sɛ mfie mienu nie level 200 and a wo na ne namfufuo bi e ma yaso te sɛ e wo mo hɔna na gani nya akɔ na nipa no ne kasa de wo mo ntime nkyerɛ gani nya akɔ na wo nya akɔ na kwansi ɛno to ma ne ne namfufuo ne sɛ me ba sisi a ɛno mso oh na wo kɔ hɛ fa wo kɔ hɛ ya ne wa na wa bibi ne a ma ye hɔ no so me ba sɛ wo awu ne me ma asɛm de girls aha eh wo no no aisa no sɛ wo obi afrɛ no ai wo anya obi a me amadamfo bi na afrɛ me kwa ba sisi a ɛno ano no wo moti wo de wo beba ɛne sɛ kɔ hu na mu wo ɛpo na no ɛno a ɛnya adwene ɛna ɛno nso so a ɛnya ɛka ne sɛ shark bi na abeda ho nipa da sani ɛna ɛkɔ wo da ho nja sɛ kwa abra ho sɛm ye pa ye mo ne sɛ kɔ kan ne boni ya bo agyan na sɛm yi wo de kyemu na brɛ ye yia me ate ase sɛ wo mo hu na mu no ampa say some impetuous and impokuya see a trouble kwa free hono aya no kura na na buy one okra vapim sa premu atu na busu afo ba skum one mo na dia ene koso ya nsaka ya mani boni ya buwe jane no ebedi munkomo
0: I was asking kroya na aswaya huwega na yungwe sya suwa ya ura haruna dusu msuwa di nsa wababa tu abwa nti nkrata tin na waruma chero say abayu ya frenu innocentia avenue say level 200 student ya University of Cape Coast ene nipa bi akodi ni mpaburo senso ono ani kra bi awuo se de agent mi nkyire ya police ko gusu omunye nhwemu yi o se ene ko katra police fo so momode ya we de mama no ko ebusu mi asem ena mama no ko ye kansen afi ba ko asem enu manum ya hwe be nkodu na otwa wi ye de na de nam so ama abayu ato nanan mo nsie de ne anka ne ya police fo no o ma bo mode ya de hu details ni ade aba sempo nipa bi mpo ne nam ne nsa so ama abayu hwe ne nkwa de a ene o mo famra sanso ene se ne o bi chebi o kudali nso ne bia wahu sikisi ye ana nso obi a wakonu nso bi nso ata nanan mo nsede nso a nso mo fa ho investigate he ene mu resource nyina amfa mbra we no wasra police fo se mema no nkoya na doma na sembi ama no nkoya se tintintin ana we are seeing the process in the pipeline no o se da bi e ba ne say ade se be hadwen enti ababa wa okwa University of Cape Coast level 200 ene wato nanan mo nsede wi education ministry ne nya bre papa some materials and equipment and all evidence bi e be hia bi e beti maboa am ye tima hu ni pa kra na asempo so no ne kra bi awio nso a enso ye tima hu mu ni kra na asem no omo famra kopem sa Ghana fo twetwen aso pa ano achi wo se wo mabusianfo nyina jakko o katre worom se de ato worom ani no o besre se omo momode a se ja o mesheden na apolisi fo ene enwuma su aso e no so nya de se o betena sa ye hwanhan na omo wo ho se o mebo moden na omatimi abo aye Ghana school for mo ban na timi abo anti we krata ye da Facebook and afen sa go TV a eno na education ministry ndi ba ye na date also on the 14th na sa no na eno mde krata no ba ye yura Haruna Dusu en sa sha se ne work at Ghana police 43 wo mo mo wo aye mfifiri mantim so mo moden se ababa wa no sensia avenu ono omatimi ahwehwe ni nsem yiye so no anen kra ba wi de ne onkwa dadi mamu akosua fo wa kwa dadi ene se no bi bo nnyum sanso nipa bonfo bi se nananan mo kano ene nam no so na ye ya eno so no ene omohwe
2: na omuntimi entimi twene aso na ehwe yabo aja ho okay yo
1: mami nko na mini ya mani boni yabo aja ni komo ya o ma han
3: biji so zeni
1: oh adaru ma ro samu esi ye e wo Cape Coast ya pomu no no pa iba nyina wo na waba anamu akọ no ma di a kire a akoya tie ma mense wo se ekọ hu mu gan no emu no sabi mpredu asani pokra ba ko ni ho ani ate e wo na wo di a kire twamfo ni kire asamu no sai pa na tie wadaru ma
3: ya eh awu mi e debra wo karo da pero fene di ya ro sama e o bede yike en bra esi ye e wo aye Cape Coast abra aye abaiwe bia no owo na 200 owo ni best pro Cape Coast UCC okra e fete o pia ba wamba e da beke e che jana e do to aye agoji bi ka tapa e che fo e ni ge abaiwe bi airama na wo fo wa de ni ni fo ni na de ni pe che ta ko police na ko ne na ma di kwa atere mbo tin se o hwehwe no na ɛno mu ana ɛyɛ ɛndra obi bɛyi ɛyɛ kiti kwa sɛ wewu sɛ abaiwe bi ɛda ɛyɛ ɛpoano ɛyɛ ɛwɔ beach ɛwɔ ɛyɛ gestas baako ɔno ɛwɔ ɛyɛ chikus afa afɛ posi fun a ɛyɛ busafun a ɛda wɔkɔkɔkɔ kɛ ɛkyɛ sɛ abaiwe yi a wayere yi ɔwɔ ɛbutu ano ɛyɛ innocentia ɔno ɛne kyɛ sɛ memu ɛda hɔ no na. Ọmọ a ọmọ họ a ọmọ gbọmgbọ ni akọ họ kwakọ hwehwe ẹyẹ abaiwe nu fun ansana ọgbọ de yi mi sese abaiwe na pam kwẹ nu no ya dia ẹyẹ de nufu ba ko ọmọ etwa de tekrama ọmọ ẹyẹ gbọ ana fi so na akosu kuma nzu nzu ọmọ etwa according to ẹyẹ eyewitness na what it to yi de mi na kwakọ si na abẹ principal so so wọkọ ya wọkọ fe mo no ko aye most one person so so chese aye ade a emu no omuje brief and now what is it can ake be bibia da ho mo aye intact na o she se na abewe da won so a possible chese aye ade a omu su so ko e na ogo bulu su na nsuje ne ko e na nsu na boto aye ekuna no so se o she na o ye ade no ho afo na ne popo a no ho se no mo chese o ho na onya ko se obi fẹ ro fun so de ombra na omu ti e ti de mu sey mu ya wa ba se endra mko wu de mu do mu ti se obi ana oku no ntu bebi ana jo ara se yibe de obi ani ho no na obi ja emu no odno tu aye epra no ata de atara o se no ti ye no abra omu hu no on sha tai o se underwear ni bridge ape ana o se na oja epra mu se nkɔfɔ na ɔmo fɛ no fon so na de no ɔmo ka ho bi ana ɔmo ɛku abaiba no but ɛnɛ abɛ yi pew no ɛwɔ university wɔ no sɛ ɛyɛ awɛho paa sa yɛ asetom sane dɛ amafo te sɛ abaiba no ɛyɛ obi a kyɛ sɛ woba sku ase sɛ specially kristin sɛm sɛ ɔyɛ pɛnsa ɛsɛkɛti koraa fɔ sɛ sɛ wotum sɛ ɔno no sɛ ɛbebe no adeɛ ne ngye ho ba sɛ ɔbui nim ase a ɛda yɛ a saa bere de naa no ɔnye akɔ sɔre dressing fan bag sɛn o tɛ o si a wansan so o tɛ o si ɔmo tɛ o si sɛ obi ana okunu na ɔdina bɛto ɛyɛ ɛfuna na beebi a ɔda no nso nya deɛ a ɔbɛn sun bebree a bɔ wun sɛ esun na ɛfa no ɔdina ba ɔmbɛn sun beebi a ɔda no ɛmu twi paa wɔ ɛyɛ ɛfuna ɛfuna no ɛmu twi nti dɛ ko bɛyi naa se ko sɛ sɛ ɔmo ko so mo yɛ hwehwɛ mu kɔ a. Oya ye obi a ofere na dina do ne phone nkan ne bag na do ko ina kan we mu na kero na so so ase se omo ba she na omo ye jojo bia ase ba ta na obi a de wo bu ase mi se oni ba abre akete se ni wu no omo ase no na mbra ne bi mbra ene omo eji se no bi sa ya we ya ro tem kase a na wo chi mu e a wo ye tokima ale pesu ma bombo ja ba ku wo mo ye strength ni ba ka sai ke fa ka sa e mbre ye ni tru me bo bo ji na na ye ne ke funi ye ti fo wa ti ya e ko so wo
1: yo ya mami musa e ba ni sai ya eja na akwakwa ye ti mami so hu na hu bi ato emofra ne so eti se premo ato ame no ka sai e bia woni kro anopa isa wo class kro won timi nkwaso osuro bi obi kɔ dormitory kra na sɛ obi ɛkɔ hostel kra menka ne sa na sɛ osuro bi sa ɛwokɔ school mɔ no wo bibi sa
3: fm oh sɛni ɛdiɛ sa sɛndwe ne bi na de yagye a ɛhu pa abɔ amanfo titi school fo ne wɔn a ɔmo tete ɛyɛ hotel saa bibi a sɛ mi tiɛ no ɛhu abɔ mpaapa na dia ana ɛyɛ ɛkyɛkyɛ ni baako ɔkɛre sɛ ɛnɛ no mmeranteɛ a yɛaba no kyɛmi a sɛ yɛaseɛ de kakra ɛsiane dɛ wonya akɔ no nnipa no sɛ ɔnyim yie paa before ansa na waakɔ na obi ɔnim kapos biara so nim sɛ saa nnoɔma no ɛsa wɔ so paa sesiri sɛ beekɔ hwɛ fɔd no a wokɔ kapos ne ɛmina na ade na yɛadeɛ ɛkɔ so wɔ paapa nti ɔda fotiri ma mbɛdu sɛ yɛyɛ a yɛhwɛ yɛ yie hɔ yɛada yɛpuepue no ade nyinaa ho kɔɔsa yɛyɛ yɛpuepue yɛkɔ a yɛkɔdi ani nadeɛ a ɛhu deɛ ɛbi abɔ amanfo wokɔ ɛyɛ ne strɛt no ma nso wokɔ na ɛdim kora de kɔgyan yɛ abɔbɔ mu tiri na ɔmo nsa ho na adeɛ a mo kyɛ sɛ ɔmo ani abɛ ɛhu deɛ In fact, abwa ma ku ye papa pa. Everything that go across him.
1: Na nyebia baiwa no yenim se wo free from mantemo. Anyebia na busuafo aba school mo no mo e bi omo ne eye school panifo no so edi hye mu se beya. What you want to beja wo mo de hye ne kwan.
3: And but and if me go school and there no mo che se busuafo no. Money I push upon our home since Friday. A bush upon our home. Then boom, say, work where over a meeting now, watch the same than I saw Chinese. I want a mother and yet you hope. A movie that you should have been signing to a mother mono before you do fear. A master now, a mother, but the idea the mono award kept pushing was the class. A bush upon the first one, what boy you should move your sana, or the mono was that called you could now. Ya also we are no matter na omo I had to support the center down for you know as a for at you it's omo train na in India no but she na mo dey dia no why na mo mi shimo se feta no e me put support the omo bucket school no ho any na da for for won ko bena na no ma ye shisho na bibia la no bo at me no mbra se na o dey dey dey
1: Ya bo jama ya na senior man babusa for life e wo Facebook na fin so ago TV e kasapa 102.5 FM kasapa 102.5 FM Facebook ba like page na wa shama ye e ti abawe fefe fe no en info ni e na e da so no e ya re ho sem papa papa papa a re ho a sabre de sene ye man bo ni ya bo ajan e ka no em foni ni binu no nkwada no e de ko ja bobo mo nsa no mo ti ate se womu nua baako efri mu a eye womu ye ye pa me ka ne sato omo ni abesen wiya sabre ya adisu akran pa bibi ono mo e diama womanfo a womu ewo cape coast apon no emuja rawo samu asini no nwumere no num yetnasia ne ya boja bebe kire bia na twafo ye nwuma so emfri mu
0: na ya toa ensam no eso ana ko na ba
4: me ko ni mai
0: okay ene ma me to aso yi ma ye ko jina mu e wo bosome frɛ ho mansiri ni mu e wa sentimental wo sɛmo a e firi wo no mu so e ba e kyerɛ sɛ e ma me bi wo ne ne ba wanya bosome ensia wo wo sɛm ne sɛ o makwa kɔtɔ eye galamsefo amena mu amoma hwere wo mo enkwa wuti mu sɛ ne nsuo taa mu ena ensuo so atɔ na ensuo no ensuo no ne galamsam na ne nyina ye pɛ eto mu tie mu no e wo mu hu sa ha ye fom aha ye amnam eno mu tie mu anatso ne ne ba ne nyina straight to amna ne mu aye kasai o ma twom nkwa yaya ya video no ne twa gu e wo Facebook no kasapa 102.5 FM kasapa 102.5 FM oba like page no na wa sha mo bi so ensa asoso ahuni e koso e wo ye man gana mu na arawo sam si ye yim yama ne bofo a wo mu do wani ko twa bi si ko de akire bi e ye akwia boatewa wono ye wo de se sabeka no na wo de mu nkyremu e de abra ye pa na mame no edi ede fra no aye sister ama ani edi a obi a ede enim no na ne kru so eye

055-992-9711. 055-992-9711. Yanni Melcom, and they help situate. Online company bi on ma omo bu aman fo mo adwuma ebi ni ma di kan do mo wase ma sika omunya ene mo e di bu omo bi ni abomodin afa hu shem bi.